Well, tan sa ato idan to timak Abel Charleston sa dahil kaso ni kami sinipi at simuin. Yago maya kapin tohta mi ko ta hayak MBC Radio mi ko at so maya aina ni chipa hegan sto tita piya ko sa pita pa hegan ni kwan niyan no gisa gawa no chum tata piya ko sa piya gami. 9-11. So, mistahi man ma ka megen oti giwit no aya ko te ko sitta gitu ya no aya ko ta ya ko kompani yo go ga ya ko mi ho chum stege ma go ido chitta poko chitta poko go stege ma go to go stege ma go chum stahi shoni ya aya ta hi dista go so ma ya you know te tamo na hega ti ki uranium or other precious metals gold copper silver ay ko to aki go mo di apsisit kompani yo. So I'm sticking my okay. Alex Morisa, I be at him. He got that boy in a hit. That go matas kuchi guy. Go to go hot to your siak. Atem to nika yasi so my kipi we chat to skima na go guy. Kam segit si company yok ma guy. Ki tiri ta ki guy go to go hot to siak. Omu ido so in ido go mista im so ni akichik. Guy go to go benefit si gachet na mak so skwatch. Ya guido ga mi totta guido ti de sta moine ya guido na mi skidi tin papito si ti de chiga ti ga ya ko Northern Development ma ga ya no ki da mi na ya ki singi no te mi totina wa ya ka gi pe ya mi na wa ti tani hidu week ti ta totta mi ti de mi dan ta wispi so yo kan totta no Alex Morris ya ko ti si pi si ga ya ma na ko chi ti ko ti ga we get northwest side along highway 155 ma ga mi guachi do ti pa ma agama ski ko tiu tiki su hanas ki mi ko fa mi edu pe sto ma kada ben anniversary ti pes kemo ma kan te ko wi ki to into gi su ye kon se kapi ayak kapi into to ta no ta ayak mes sine pi a chimoi ne ki mi na ko ta ga chimoi insa tan sa hit ta ka me ko ko ma ya papa muta ya sa Saskatchewan ye un mi na kapi a chimo sta na wao ja kun mi chito ti Regina us kana ka mi chita ni ko ti o ma ya ki ga yu wi these are homeless people you know that continues to rise you know sa sa mi chiti ki pi ach musta go nan tas ko nas wi chi ye ti mi chit go gi ga yu wi homeless people ja so ye ba ni mi na pi ga chi mo ins and ko ta ga mi na chi mo ins sam sa ka pi ach musta now the weather forecast mi go chi to ne go chi do ti ko ta ya ko ko me na ne ma ga sa watch bin yego ipaket nega ting man mang mun nanta gi to tina no mo da gi ya you know o chita was ko zot we chi higi magan to gi nanta wi simi ne ga na ma ka ke mo asen yego min ne pi o chita ipaket nega ti ga ya so ya ma te magan si si ski wi higi environment canada ma ta ya ma te gi si ski wi higi ti ti si gi si ga for this weekend dom ki ta ma ma ko tra bin acha mo in sam sa ka pi acha mo sta na but the man the rest boys ayako te just the boys, more than the rest boys, just the boys. Ayako nek bitu maga pin tohtawa no, gi o sehta tse gi sume daki tohtse gan dagan, an album, or maybe it was a CD or, but anyway, what a crying shame, man, skats, kuitati, ispa digi, tui tse gogo, just the boys, o gita from 1996.